0: Nentuko siyonde jumatato mwanka juma Kwa mbili ya dainya siya rokiri Mwanka dainya anyasya modenya Toru tengugeshi yeto Tugweretwe
1: Meru FM Guataniro Yetu Kajugeto